mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026. Today is 23rd 07 2026. Systematically mommy ati daddy osu ina mo nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mi mo boyo le fi joji laaro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer kin to da ko mi e je ajo wo inu mi ndun laaro yi in ti e wa mo to fa e ba n resi gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo ni bi pe

Now, gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa niye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe nti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se nti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bogo se nje ti olohun and nti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so I mo gosi para ni a duro digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te n gbo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere koko iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan olofi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo la ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni iwo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi oni tayo babe lo se pe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe ti n ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wipe e mu rubeni wabi oro buku ti an so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkankan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo se pe fun woli mo se lo mu ko tani baba re jacob woli lo na mi o men to se pe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa nso fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re se pe fun o oran ti ijo na o si n gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won se pe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo se pe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 Joshua chapter 6 verse 26 won ni Joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro e wo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass eni kan ni woli kinle wi yen so ori epeto sey ti Joshua manu ni sey mama ogba 550 years e de ogota le ni edegbeta odun oni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si imuse eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi eyin ko mo in to je nkan o le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni kin le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi oni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin oni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe on lo bi je wi pe teyan ba mura an je to wa fe le ikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se n gbo mi oni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti ma gbe alejo oju oni le lo ah taka seyin to ba jomo Ibadan to n gbo mi mi ku ameli katana mashanda woli temi oni wa sori afefe lai ni gbohun oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book.
gbogbo ti n ba so fun o kiyesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu akure ninu oki won lo wa akure ni o ma mu dale won mu idale le won fi enu pani enikan ni ko ye mi won fi idale le won fi enu so ni be yen ti an ba fi enu mu o won mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pani olofi je wupe to ba re en to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu ibadan epe ti be ni pe ibadan ni ile oluyole ibadan ni ile oluyole ibadan to gbonile to gbalejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigba ti nu won dun ni won fi olugbo sepe e pawopo le fowo kan won me e sowopo gbogbo en to ba le so woli re lo de yi mi o mo woli to sepe mi o ma ni petu petu to sepe mi o ma danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati hantu ti en se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afemojumo ni iri ise lowo bayi iri ki si ise ko se gbigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti ngbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase tin jabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada in ti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to foriko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai e ja lo sinu we first king chapter 16 egbon ti bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words look at what he says eja won to so oni ni ojo na ni eli ara beteli o ndide o lo nlaya o saya gbangba o ti gbagbe egun boya won o si so tan fun o ko jeriko o si fi ipile re lele ni Abrahamu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse bo omo nkan kan oni mo ko tumo si pe oni jiya to omo awon kan iya ti won je le ni se awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amu bi na obusan ah and won tura re le bayi iwo le tura ti ran tin bo na ba tura won won si tun be ninu abeide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe re soke o waju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe jin sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olon kan be ti won pe ni Nostradamus on lo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 Only there will be a 20 years, that is 2020, from which we arise a coin corona. Ninu when you lati lo gbe itebode. Only there will be a 20 years. Odun kan be ti o di onibeji 2020. There will be arise oko ite oko ni 1551. Ni 1551. 1551. Isele abami kan sele. Emi Oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo oni there will arise a 20 years and there will be something that will be given to the world
won pe ni corona, who will come from the East China and who will spread a plague virus in the darkness of light. Oni aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki only on a country with seven ills. Yo lo si awon ori awon ilu oloke meje in bracket owa bracket ebe Italy only. And we transform the twinkling of men into dust. Oni yo si mo pa awon eyan lara dasi yepe iyan ni pe won a mo ku. To destroy and to ruin the world, it will be the end of the world economy. I say oni yo je orisun ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe elese o elese Notre Dame si lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigba ti ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years odun 2020 odun ti 2020 gbera won pon

0: Nwa m nwanyị, kemgbe ị rutere ụlọ gị a, m na-arahụ ụra ka nwatakịrị. Kedu ụdị matarasị a nwansị bụ nke?
1: Nwanne nna, ọ bụ Vitafoam Pillow Top Range ọhụrụ.
0: Elu ohiri isi. Ị na-ekwu na ohiri isi so na akwa ndị na matarasị a?
1: Ọ dị ka ime mgbu n'igwe ọjị dị n'elu, ya na nkwado kwa ọtọ n'okpuru.
0: Ọ bụghị ihe iju anya na m na-ese n'elu na mrọ m. Ha buru nke a na n'obodo m. O nweghị onye gachi teta ọzọ. Nweta nkasi obi elu site na Vitafoam's Pillow Top Range na-egosi Vitalux na Vitahelix. E mebere nke ọma maka ịdị nro na ezigbo izu ike na-akwado abalị, na-akwado ka abalị ọbụla dị ka ọmarịcha mkpụrụ ndụ.
2: Vitafoam,
0: o mekarịrị ibe ya na akwa ndị na matarasị.
3: Good music.
4: Radio, so good, no reading required.
5: Super FM.
6: One family, one radio.
7: Super FM.